0: itong distrika si Stambuni Abdawol ngang by Suzuvi na lai mjaya ba mizali ay itong tera mzali tang fafatesya ng shisham na itong kain da shala masarang vatang anay ng shayang anay zan mang mizada ng fropay nga nga mamuse na yung tiyang fropay nga siya tiyo da dimapungkuza mang fropay nga da mzazan da shan dmay ng fropay nga da niyaka cho kung fropay nga zada tel nzat ng fropay nga da si vovid na iko zan jeng fropay nga raika zan di pa si vovid na iko da yebe zan zan shak da da tena majenjirana asa izany hoe oaza ny faranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da oarasagna ny sakiny faranay itony na ho faty misy aza ka da izay ny taragnanay avako
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.